na jigilia, na jigilia kabisa benze. Na kama ni maya maya maya na kubatia, na kubatia.